0: Bumpy.
1: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City. 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hawak mo ang beat. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigat isa lang sa swag sa bulsa. Mga sweethearts, last hour na ng ating program. The weather is kind of fair. Pero, unlike kahapon, ano kahapon kasi medyo, hindi ganito katindi yung sikat ng araw. One thing's for sure today, magiging grabe na sad. Oo, ang kaigang, hindi lang igang, kundi grabe na sad ang sikat ng araw para po sa araw na ito. That's for sure. No? Sa last hour natin, syempre, meron pa tayong mananalo ng isang, meron pa tayong isang winner na mananalo ng bugas at saka groceries. Ha? So, abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Ano man ang inyong mga ginagawa sa oras na ito? Ano man ang inyong mga pinagkakabalahan? Teka muna! O, yung mga estudyante natin, ha? Wala na bang naiwan sa bahay? Malamang may mga naiwan. Yung mga absent. Yung mga hindi papasok. Ano? Pero yung mga yung mga estudyante nga masisipang, nandun na yun malamang. Alas 8 na eh. Diba? Eh, yung iba sa inyo, mamaya pa siguro yung mga college students, mamaya-maya pa yan. Iba-iba naman ang schedule niyan. Hindi ka parehas ng mga elementary na talagang alas 7 yan. Diba? Magandang umaga muna. Hindi ko mabasa yung iba mga shoutouts dito sa ating telepono. So gamitin na natin tong phone, ha. Allow me to say hello. And good morning sa mga sweethearts natin na naminaw garon. Ang tagal magbukas. Ito, magandang umaga, Jason. I-shoutout natin daw itong mga taga-Upper Nazareth, ang Daohog family, always sa Kahard FM, at ang Panto family, ganun din sa Pancho family o Pacho family. Mga silingan ako na mga Salaom o Cinco family sa may Upper Nazareth. Gandang umaga! Maraming TY, ha? Galing yan kay Sarah. You know? Oo, ang dami na Kahard FM dyan sa iyo mga silingan. Yan, thank you. Magandang umaga, going na ko sa dialysis session ako. Si Lady M, shoutout sa lahat ng Heartnatics. Si Lady M ng Iquito Paul. Magandang umaga, Lady M. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi, good morning, Jason Steele. Wala naman nakalagay na pangalan. Lagyan yung pangalan, sayang naman yung pa-shoutout ninyo. Walay ngalan. Diba? Eto ba, another one just came in. Magandang umaga, pwede bang, kay Ate Pel pala to, pwede bang pag-request naman ng song na Heaven Knows? Sige, thank you very much. Heart FM, ang radyo ng heart ko. Tsaka doon sa bago kong followers, I should say. This is Jason Space Heart FM. Maraming salamat. Mamaya, shoutout ko kayo. Okay, 18 minutes, Saturday, 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Bayang puntag sa tanan. Oy, sweethearts, good morning sa iyo, ha. Padayo lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras natin, 8:32.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Eto na muna, ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon para sa lahat ng mga lalabas sa mga bahay nila, ha? Alamin natin ang kalagayan ng ating mga lansangan.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPC J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Steele. Ating Bulua area, highway, Claro and Black to, going to Pasuagan. Napakaluwag na naman sa ngayon. At ganoon din ang RNP Lais. Okay naman, passable ng RNP Lais. Going to Carmen Market. Pagdating lang talaga dito sa ating JR for crossing ng Paminta, medyo may build up na dyan, nag-o na ating stoplight. Dire-diretso hanggang sa makalusot na Paminta Ilaya, hanggang pa-captown. Okay naman, passable naman, paakyat at pababa. Okay, yung maganda ang flow ngayon na ating mga kapasadahan.
1: Ayun, very good. May pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: At pababa lang.
1: Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero. Maraming tiway, ha? HPG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic
2: Alamid. RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamid. Heart 92.7.
4: CPO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CPO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang Idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No way.

0: 92.7 Thunder FM kaga the or city 93.7 Thunder FM bugino and it's Kelly Clarkson feel stronger on 8:45 in the morning on a city sound then playtime entertainment born for happiness and also brought to you by Shopee. Enjoy Sully data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Isang magandang umaga muna mga sweethearts. Ay shoutout natin ang mga sumusunod ha. Isang good morning na good morning. Etong andali, asa ba yan? Andali, abutin ko lang, layo eh. Oh, ayaw mag-detect dito sa aking monitor yung ating telepono. So allow me to read some messages galing sa ating cellphone. Ayun, magandang umaga kina Cora Ellery. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Cora, good morning. Thank you so much for listening. Magandang umaga. Sino to? Si Demsoy Robles. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Hope you guys are feeling great. Ngayong umagang ito, sana'y maganda naman ang atong mga buntag. Uy, magdudraw ako. Ito muna. Sakto-sakto ito. Sige. Sana yung maganda naman ang mga umaga ninyong lahat dyan. Yung mga tipong nakatutok sa atin mula dyan sa may Carmen Public Market. Nanay Traniego, good morning! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw! Sa may ano yan, vegetable section. Yun, no? Kaya din, huwag maingit yung mga taga-Kogon kasi nandyan po yung Marlong RM Station. Yun, no? Thank you so much, ha? Kina Mar at saka kay Long. Mar at saka Long sa Marlong. Thank you sa pagpaminaw! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Meron nga tayong nag-claim dito. Sir, anong pangalan mo? Si? Sino? Alfie. Taga saan? Taga Ahaman ka? Baluarte, Lumbia. Nakadaog siyang bugas at groceries. Kita nyo ha, nag-claim siya dito ha. Andito, live na live ha. Kita nyo ha. Si Alfie. Congratulations sir ha. Congrats. Paminaw permi ha. Ito na, alamin muna natin saan area tayo pupunod ng ating another winner. Second winner na ito sa aking programa. Roleta, select. Ang aming studio nandito ha, sa may FICO Admin Building. Salamat sir. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Hopya, bulwa! Puno tayo sa Dropbox ng bulwa. Yun, ang address niya ay Apovel, Bulwa. Ang pangalan ng nakadaog. Oo, dyan sa may Apovel, Bulwa. Hoy, Levi Daniel! Ayun na, Levi Daniel, congratulations! Levi Daniel ng Bulwa. Nakadaog ka, og bugas at groceries. Pumunta ka dito, dali, magdala ka ng iyong valid ID. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po iniatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, magpapalik pa tayo with more. Standby lang, uy, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
4: Everybody is happy. Playtime Entertainment.

32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Pagino. Dalawang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's Arthur Neri and Julianne for you. It's Palayo sa Mundo. Oh, ihabol natin yung mga nagpapashoutout pa sa atin na sina Ate Rosa Macha. Magandang magandang umaga po sa inyo. Mga taga... Kamaman na yata ito eh. Yung kanyang BFF daw si Ate Amy Balomadres. Oo nga. Yeah, good morning kina Lenny Labra at mga taga Nazareth City. Oh, good morning. Maraming salamat po. Antabayanan natin ha. Susunod na po ang ating susunod na programa. Yan po yung mga lamsang sama natin. Kasama naman si George at si Dr. Hart para sa ating music from the heart. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang mas masakit magmahal, pero mas masakit makita siyang online tapos hindi ka nire-replyan. Padayon mga sweetheart sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naghain si Vice President Sara Duterte ng ikalawang perjury complaint laban kay Ramil Madiaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Kaugnay ito sa supplemental affidavit ni Madiaga na isinumite noong Abril 11. Ayon sa legal counsel ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., nasa humigit kumulang 1,000 pahina ang reklamo, kabilang ang mga testimonya, dokumento, certification, mensahe, larawan at iba pang public records. Iginit ni Panelo na layunin nitong panagutin si Madiaga sa ilalim ng batas at ilantad umano ang mga pahayag na itinuturing nilang mali at walang sapat na batayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. While you guys are enjoying your breakfast, I will be bringing you all your favorite love songs. Magandang morning! It's a great Wednesday to one and all. Should be great. It's the 19th of August. Mga sweethearts, tayo magkakasama hanggang alas 11 po ng umaga. Welcome, welcome sa ating programang Music from the Heart. Kasama muna si Georgia. Ako po muna ang sasa inyo and sasa akin din. Ang inyong mga shoutouts and greetings. But before we go there, I will be, ito na, sharing to you our question of the heart sa mga nag-aabang, sa mga nag-aantay. Unsa na sad na makabagbag damdami na question ni mo, George. Ito na, mga sweethearts, hala, pagdating ba? Ito kasi, alam mo, yung pinag-uusapan natin, it's all about bring all the kind of love inside of you. Kasi gusto ko lang malaman mula sa inyo ha, yung mga nag-aabang. Dali, naglo-load yung ating ano. Ito muna. Saan ba? O pagbibigyan mo ba ang partner mo kung hihingi ito ng space o cool off, or kung bigla ito maghingi ng space o cool off sa iyo? Pagbibigyan mo ba? Kung kalit lang siya mangayo og space o cool off. Ala, i-text mo ko 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, mga sweethearts, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, ha? Pwede kayo mag-comment doon sa aking post. Mama, i-check ko, parang hindi pa nagre-reflect. At doon po sa ating messenger on our Facebook page. It is now 9:14 and we got First Cousins, an OPM song for you. Kind of nostalgic actually. Muling ibalik. Samahan ako. Uy, sige na. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

Heart FM。

0: Bulldog, Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM.

0: So much. Are you listening from Australia too? Are they listening in Australia right now? Wow. Thank you. Hi. Good day, mate. I don't know what time it is in Australia now, but happy Wednesday to you out there. Ito naman si 7234. George, Blooming George, shout out sa Tanan Hartinian, sa Madonna and Child Medical Center, Sinamosita Zansos, Chris Liedo, Bernard Bato-Bato, Ruel Takalinar, Mark Abbas, Jose Dotarot, and Randy Acosta from Ron Valdez. Tagang salamat, 92.7 Heart FM, the number one station in the region. Ay, nakatouch. Salamat. Thank you. Kayo ang number one sa puso namin. So, diba? Ito naman si 7517. Pabati naman sa Arellano family, Balasabas, coming from Manzano, Samuel, ng Maramag Cristal. Palagi po kami nakikinig. Yung mga Hartinians natin na Motorola drivers. So, diba, tagang salamat sa inyong pakikinig. Ingat kayo, ha? Ingat kayo sa pagmamaneho. Ayan, si... Punta tayo dun sa ating Facebook post, dun sa mga comments ninyo. Dun sa ating question of the heart. Sabi ni Jonel Laraga. Oo naman, para makapag-isip siya at mapagtanto nyo na rin na di makaya kung magkaiwalay kayo ng tuluyan. Pwede, diba? Sandali lang naman. Ikaw naman, hanapin ko lang sarili ko, sabi ni Yeng. Diba? There's this song from Yeng Constantino about that. Adeline Nelias, pagbibigyan ko pa kung kagustuhan niya, kahit anong gawin, di natin mapipigilan kung anong gusto ng tao. Ay, grabe kayo. Si Marife Polinar, good morning Heart FM. Agoy, para na ako di pwede mag-cool off. Kay ang gasto sa mga estudyante, di pwede mag-cool off. Ang ayra na sa wala pa yung mga anak nga gibuhi, bahala cool off forever. Thank you Ate Marife. Si Ate Carlota Alsola naman, good morning. Well, bago humingi ng cool off, yan, may mga simptomas na nakikita mo o nararamdaman mo, parang ayaw na. Then if time will come na humingi na ng space, for me, tuluyan na lang natin. Punta tayo ng barangay para sa kasunduan ng responsibilidad, para wala nang pakialamanan pa. Ayun na. Pwede. Pwede, di ba? Ayan si Sara Dakay naman para sa akin. Oh, baka kasi may nakita na siya na mas happy siya doon kaysa sa akin. Kasi mahal ko siya eh. Ako na lang ang magpaparaya. Thank you. Nice question, Sexy George. I miss you too. Dagang salamat, Sara. Sara da guapa. Sige na, let's go ahead and hear more about you though. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Kagendi Oro City 1035. Well, I got Eagles here for you. You better watch out for that and many more. Just stick with me. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Alam ko, namimiss mo siya. Siyempre, namingi ng cool off yun eh. Mamimiss mo talaga yon. Pero, sweethearts, alam ko, alam nyo ba na mamimiss ko kayo? Pero, mga ilang oras lang. Because I have to wrap up the music from the heart to give way for Harvey Stone sa kanyang heartbeat. But I'll be back later sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. Pasahin ko muna to ha. Okay lang. Yung inyong mga mensahe dito sa ating Facebook page. Sabi niya, good morning Ma'am George, mag 8 years na space namin. Ah, eto kanina sa may Ilocos, Slovakia, si Sir Aurelio Haber. Sige, baka makapunta kami dyan. Itour mo kami ha. Aldrin Ger Ligaspi, Geraldine Ligaspi ng Barangay Kauswagan. Good morning. Shout out ko sa akong Mama Marivic o Sister Berber diha sa Cabina Bonbon o sa akong pagumangkon nga si Hing Five Brentoy Kainoy. Ayan, magandang umaga. Dagang salamat. C9345 naman. Text lines natin. Oh, shout out kay Ate Carla Toledo ng Bloomingdale Zumba Mommies. Good morning. Shout out ko George B. Sure naman ate. Lynette Garelio, Inday Florentino, Mary Jane Liamis, Nining Lumanda, at sa driver na kanilang sinakyan na si Sir Randolph Alaman off ni Mensco Taxi. Higang salamat, my dear. I love you too, ate. Thank you so much for always tuning in. O siya, cool off muna tayo. Ay, yung call off, nako, natural na hinihingi yan para sa akin. Diba, kahit saan, hinihingi natin yan. I need space from my boyfriend or girlfriend, from my partner. I need space from my family. I need space from my friends. Diba, minsan kailangan natin na mapag-isa muna. Kasi baka the world is too much for us. Kailangan natin huminga ng konti. Kung ako, pagbibigyan ko. Depende sa dahilan. Sasabihin ko na lang kung ano, kung ayaw mo na, sabihin mo na lang, huwag nang ganito. Nakapagod. Especially overthinker pa naman tayo, di ba? Anyways, mga sweethearts, continue to spread love and advice and be kind in all days and in always. Yan ang Billy ni George. Kaya naman, let me have my final song for you. It's Cool Off by The Session Road. Manatiling nakatutok. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. See you later. Mwah!

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:32 ang oras natin, sweethearts. Happy, happy Wednesday, everyone. At syempre, welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. Unsay, so daan na ito diyan karon. Ano ba yung mga ulam natin ngayong lunch natin? Yung mga kumakain na, nako. Enjoy your chow, ha? At saka pakals na. And batiin natin yung mga kumakain ngayon, ha? Yung iba nasa bahay lang. Tipid-tipid muna. Umuwi na lang muna sa bahay para at least magbukas ng ano ba? Yung mga tira-tira over the weekend, diba? Tsaka kanina, may nakita ako sa social media. Sarap nagluluto po ng humba. Oh my God. Yung panagpakita, ha, na kung kailan walang-wala muna tayo. Anyway, sa ating mga humbaan dyan, humbaan ni Jojo, ha, dyan po sa may Kogon Market. Happy, happy na rin po sa inyong lahat. Napakasarap talaga. Nakakatakam. At saka yung mga kumakain ngayon dyan sa may Manyo's Eatery. Yun ang paborito ni Marifel, ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka sa inyong mga parokyano dyan, yung mga drivers. At saka yung mga, ano ba yun, yung mga construction workers. Nako, sarap. Higop-higop sabaw. Shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon. Dyan po sa may Patag. Belated happy fiesta po sa inyong lahat. At saka advance happy fiesta din sa ating mga sweethearts sa may Puntod. Happy, happy listening, ha. Sa may Puntod National High School. Sa kanilang mga teachers dyan, happy, happy listening po sa inyo. At saka dito sa may Puerto National High School. Of course, sa pinakamaganda nilang principal. At saka yung assistant principal nila. Ako, in fairness, ang gwapa sa kayo sila. Oy! Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. Hi then sa ating mga drivers, sa ating mga minibuses. Happy, happy listening po sa inyo, ha. Napakainit po ng Wednesday natin ngayon. Kaya dapat mayroon tayong baong-baong tubig. Mag-aalakamil na lang tayo, mga sweethearts, ha. Para at least di tayo ma-dehydrate, di tayo maluya. O yung mga non-feeling well today, get well soon po sa inyo, ha. Tamang pahinga lang at saka naka-background ng Heart FM. Alright, Sir Randy, get well soon to you. At saka kay Marifel. Oh, Marifel, I hope okay ka na, ha. At batiin natin ng happy, happy listening si Sir Efren Nuwayan. Eto na, hindi pa nag-uumpisa yung programa natin. Nag-greet na siya kaagad, ha. Happy, happy listening po sa imo. Kay paring Demsoy, ating mga sweethearts dyan sa may Bukidnon, Sir Eddie Kinya ng Noisky Food House. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:35 ang oras natin. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magbabalik ako with the music from Jennifer Lopez. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nananatiling drug-free at drug-cleared ang ilang barangay sa Cagayan de Oro City matapos mapanatili ang kanilang status sa ilalim ng mga programa laban sa illegal na droga. Batay sa ulat ng City Anti-Drug Abuse Council of CADAC, sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center, nananatiling drug-free ang barangay 3, 4, 20, 21 at 40. Samantala, drug-cleared naman ang barangay 5, 6, 12, 16, 19, 25, 37, barangay Bayabas, barangay Bisigan at FS Catanico. Ayon kay Acting Division Head Evangeline Isidro, mahalagang mapanatili ang mga barangay ang kanilang status sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at iba pang hakbang kontra illegal na droga. Isinasagawa rin taon-taon ang validation sa mga barangay na may drug-free at drug-cleared status upang masuri kung patuloy nilang natutugunan ang mga kinakailangang pamantayan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 12:15 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. And kayo naka-tune in pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Of course, dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And to, batiin natin ha, yung ating mga sweethearts nakikinig sa atin dyan sa may Loyong Bonbon Opol. Happy happy listening kay Gina. And try natin i-play natin yung song mo later ha. At saka happy happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may ANC Fire Extinguisher. Sa lahat ng mga staff nila, always nakikinig dito sa Heart FM. Shout out po sa inyo. And also sa ating Lapas Batchoy. Oh, yung Batchoy natin dito sa CDO ha. Diyan sa may Veles at saka dito sa may Burgos. Tama ba ako? Burgos ba yan? Oh, happy happy listening po sa inyo lahat. Sa lahat ng nasa kusina, yung mga kusinero nila at saka doon sa mga servers nila, shout out po sa inyo lahat. And hi na din po! Batiin natin ng happy happy listening dyan po sa may Novo Department Store. Dyan po sa may Kogon ha. Happy happy listening sa lahat ng mga sales ladies nila. Of course, ang kanilang mga security guards, mga SG nila. Oh, happy happy listening. And dito din sa may NHA Kauswagan, yung Shell gasoline station nila, naglanog-lanog kanuna yung Heart FM. Maraming maraming salamat po sa inyo dia, sweethearts ha. Oh, habang buhay po namin tanawin na utang na loob na kayo'y naka-Heart FM. Naks naman, di ba? Hi then sa ating mga sweethearts sa may Kamamanan BBQ family, Lola Amy, Miles, and also kay Mama Hassie. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Ma'am Roxanne Macha, at saka yung mga pinapabati niya sa may San Jose Seminary. Shoutout po, maayong pagpaniud to sa inyong tanan. Oras natin, sweethearts, we've got 17 minutes after 12 o'clock. Ako'y magbabalik pa with more music right after this short break. Tumutol always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM.
1: I will always remember.

0: Heart 92.7.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom? Doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
8: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
7: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
8: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
9: Sus, unsao na man ioy? Unsao na man ioy?
7: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
10: We got you!
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
11: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
12: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bagidon, Honest Natin Sweethearts. We've got 5 minutes to go before hitting 1 o'clock. Standby na po si George ng susunod ha sa programa niyang Dear Heart hanggang alas tres. At syempre magbabalik ako later at 7 o'clock para po sa ating programang Heartlines. Syempre dito lang sa Heart FM. Oy, pabati muna ha. Happy, happy listening kay Mr. Roy Zoy and also kay Ma'am Lilette or Michigos and family. At sa lahat na kanilang mga boarders na nakikinig dito ngayon sa ating Heart FM. Maraming maraming salamat ha. And also Arabella Pastries dyan po sa Maipunan. Shoutout po sa inyong lahat for Travelers Garage and Ceramic Coating. At also kay Ma'am Kathy dyan sa may Mom's Cake. Leaving you with a song from Boyzone, but baby, can I hold you? Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:14 second hour ng ating programang Dear Heart. Ngayong mainit. Sobra kainit na Wednesday. Lala, napaano ko lang, napaisip ko lang ano, ilang araw na lang at si Setyembre na. Imagine mo, 11 days? My gosh, ang bilis ng oras. Kumakaway-kaway na si, ano, si Marichan at saka si Mariah Carey. Nakakanta na sila. It's their turn, you know. 2:15 na po ang ating oras. And the time check is brought to us by Duncan, pasalubong ng bayan. George, eto na tayo. More love songs na. Nag-e-enjoy na, nakangiti na, dili na labad ang ulo, kaya nakapabugno na sa heart. Eto muna, batingin ko lang. 2120. Oh, shoutout natin ha, lahat ng mga naka-grab car, kagayhaan officer and members and car wash dyan sa may JR Borja, likod sa may Panchik, always kapaminaw ug Heart FM. Nagang salamat. Dyan din sa may EE Electrical, sa may Ilaya Carmen, galanog-lanog ang Heart FM. Nagang salamat ha, sa always nagapaminaw. At eto rin, batiin natin yung mga, uy, etong mga Zumba Mommies ng Bloomingdale, si Ate Carla. Hi to Ma'am Lynette Garelio, Inday Florentino, Mary Jane Llames, at si Neneng Lumanda na nakikinig. Lagi yan, habang bumabiyahe sila. Ayan, si Heart FM ang kanilang background. And you, how about you? Kamusta ka naman? Kamusta mga puso mo? Ang puso natin. Puso. Mga puso mo talaga. Mga puso ninyo. O sige, text nyo ako ha. Dahil I'm excited to, you know, to be with you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got love songs from Spando Valley coming right up for you and many more. Siyempre dito lang. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO in El Salvador.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 half Hearts FM Bukidnon. Well, I was about to say after all, but yeah, that was Peter Cetera and Cher with After All, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Diba dapat ganun yun? May ka-holding hands ka at the end of the day. Tapos you both say, well, after all, at the end of the day, tayo pa rin dalawa. Sana all may ka-holding hands. Maing hapon sa tanan mga nainitan, di ha? Maing hapon sa mga gipaningot. Ay, nako, sobrang init. Kaya naman tubig-tubig, ha? At sa malamig-samalamig. O habang nakikinig ng Heart FM, all the way till 3, mga love songs po ang sasa inyo sa ating programang Dear Heart. Ito may mensahe dito mula sa ating text line. Uy, may traffic update. Ayan, CHPG Noel. Ito sabi niya, mukhang may bumper to bumper. Ito, sabi niya. So, pasensya na. Sa phone ako nagbabasa ngayon. O, sabi niya, traffic update. Literal na bumper to bumper from Baloy to Agusan. And Agusan to Tablon. Ala, kung kayo mapagawi dito sa may area na yan, naku ha, habaan ang pasensya. Magbaon ng pasensya. Og, huwag kalilimutan tubig at payong para safe tayo sa init ng panahon. Actually, umaabot na po tayo no, ng 42 degrees Celsius para sa ating body heat index. So, baka malito kayo body heat index. Ano ba? Yun ba yung nararamdaman nating init? Yung body heat index, yun po yung nararamdaman ng ating katawan. Yung init ng katawan na nararamdaman natin sa tindirin ng init ng panahon. Diba, imaginein mo, may mga lugar din ngayon sa Misamis Oriental,

0: 0917 at 0961-8924-927. Sa ating Facebook page, ha? Ala, pag-follow, like, and share lagi. O, sa Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City. 2:32, let's go and hear more. Let's all dance together till 3 dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 2:45 ang ating oras, mga sweethearts. And somewhere, somehow, alam kong katulgo na mo. Alam kong excited na din kayo sa merienda. Nako, simula na ang pagtimpla ng kape. Kutaw-kutaw na kahit mainit, ganun talaga, no? This is George and Dear Heart. Ang sasa inyo, sumasa inyo ngayon. Mga love songs, ha? Ito muna, yung mga winners ng The Price is Rise Overload na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. O, ipanawagan natin. Punta na kayo dito. Samtang init pa. Diba? Reggie Urayas ng Barangay 7. At si Maria Cheryl Subibi ng Barangay Lapasan dyan sa May Bakong Street, ha? Punta na kayo dito. Lori May Pagobo ng Barangay Lapasan din dyan sa May Agora naman. Oh, ano na, kanina kinuha na niya, no, Sir Alfie Bungolto ng Santa Ines Taxi. Shoutout sa inyong lahat, ha, mga taga Santa Ines na laging nakikinig sa Heart FM. And also, hi to 4866. Greet ko lang, George, yung aking mga anak na si Princeton and Prince Del Valdon. Dagang salamat. Thank you always for listening. And we get a message from Mommy Marilyn sa ating Facebook page. Sabi niya, you made my siesta hour so cool. Dahil sa mga magagandang love songs mo, my sweetie George. Shout out to our Michigos family and to all their boarders who are listening right now. Salamat. I love you too. Thank you, Mommy. Dagang salamat sa imong laging pakikinig ng Heart FM. Ay, oh, yun, no? Narinig mo yun? Ang lit ng boses. Oo, we love you, Mommy. Damsoy, maayong hapon diha. Thank you for always listening. And eto si Sir Eddie Kenya doon sa ating Facebook page din. Lahat ng mga taga Noisky Food House. Uy, dagang salamat sa inyong pakikinig, ha. Ayan sina Indaymay nila. Techa ko muna to. Para kompleto. Kompleto ang barkada. Eto, si Ate Inday. Teka. Ayan, yun, Inday Manila. O, si Janet Hermoso, Lori Praja, EJ Chavez, Diana Kenya, Maylinia Moso, Jessa Kenya, si Apple, o sa kanilang bagong staff na si Grace Monreal. Dagang salamat sa inyo, pamina, pagpamina. At dahil dyan, eto na, The Price is Rise Overload na. Ikot na ruleta so we can select our winner. Ayan na. O yung mga nabanggit ko kanina, ha. We are located at the 5th floor FICO Admin Building. Dito lang po yan sa May Pimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. Ah, teka, tingnan natin. San di ako bubunot? Dito po siya napatigil sa numbered barangay. Numbered barangay drop box. Ito na. Ang aking nabunot ay mula sa Barangay 26. Dito yan sa may ano, eh, di ba? Sa may malaking mall dyan. O, Barangay 26. Aking nabunot, congratulations, Edna Pada. Edna Pada mula sa Barangay 26. Ikaw ang ating winner. Magdala ng ID at huwag kalilimutan 14 days to claim your prize. 8 a.m. to 5 p.m. Ang ating claiming period, Mondays to Fridays. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 11 more minutes sa bago mag-alas 3. Tara na, pabugnaw pata. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. That's a good reminder. Two steps behind, someone is looking back at you. Hindi yun multo, kundi yung mga taong sumusuporta at nagmamahal sa'yo, kagaya po ninyo. Maraming salamat mga sweethearts. It's 3 minutes, or make it 2 minutes, bago mag alas tres, and it's bye bye time for me, but it's hey time for Jason Steele to take over para sa kanyang Heart Afternoon Drive, 3 to 5 p.m. Nasayaw-sayaw with Jason, ha? Mamaya din, no? 7 to 9 with Harvey Stone para sa Heartlines. Tawag naman kayo doon. Hi ako kay, ano, ha? Bago ako magpaalam kay June Ross mula sa JL Flower Shop. May pabanat pa siya dito. Oh, sabi niya, it's okay to fail. It is okay to make mistake. Life is about learning, and every lesson will bring you one step closer to your greatness. Sabi niya, ang tunay na pag-ibig, Lady G, ang yung di mo alam kung bakit mo siya nagustuhan, pero minahal mo siya sa di maipaliwanag na dahilan. Hala! thank you for that. Hi, good afternoon, George. Naka-heart ko. Kamusta? Wala bang init dyan sa Cagayan de Oro? Ay, sobra po! Nandito kami sa Perimeter Building, L78 Agro Site, sa may Maramag, Bukidnon. Shout out lang po sa mister ko kay Master Sergeant Realista Tony at mga tauhan ko na si Noemi Magbanwa at mga katabi ng mga store. Big thanks. Ay, si Ati Nenen to. Tagang salamat po, ha. Ingat tayo sa init. Nako. Nako, vitamins ug tubig lang. Oh, spread love and advice and be kind in all days and in always. I'll see you all tomorrow. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. at your Heart, alauna hanggang alas tres. This has been George. Manatili nakatutok. Dito ka lang, walang iwanan, walang lipatan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Bye! Ingat kayo, mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagbabalang City Information Office ng Cagayan de Oro City laban sa isang peking social media account na nagpapanggap na opisyal na account ng tanggapan at nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa suspension ng klase. Ayon kay John Boy Actub, spokesperson ni Mayor Lando Clarix Uy, walang inilabas na kautusan ng City Mayor's Office hinggil sa suspension ng klase kahapon. Sinabi ni Actub na isang clone account ng CIO ang pinagmula ng kumakalat na impormasyon sa social media. Samantala, nakatakdang makipagpulong si Mayor Uy sa City Health Office, CDRRMO at Department of Education upang pag-usapan ang mga hakbang sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral sa face-to-face classes dahil sa banta ng Dangerous Level na Heat Index. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Bigyan 7-10 minutes down 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo. Let's take down hand tricks for your dad song was brought to you by Shopee. Enjoy sunit data deals with pinakamurang data si Shopee. Mag-load na. Magandang hapon po sa inyo. Welcome. Maulan sa Luzon. Dito si Babaru. Kumusta sa Luzon, Babaru? Baha. Dito, tuyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano man ang inyong mga nararamdaman? Isa lang naman talaga. Napaka-predictable naman na nararamdaman. Hindi sa love life, ha? Kundi sa physical na nararamdaman. Igang! Sobrang igang. Sobrang init ng pakiramdam. Ay, ka! Talaga naman, oh. Pero sabi nga natin, the show must go on. Tuloy-tuloy lang ang ating buhay. Ano pa nga ba? Magaling tayo. Oh, sabi nga, ganyan tayo magaling mga Pilipino. Magaling tayo mag-cope up sa mga bagay-bagay. Diba? Lalo na sa mga klima na ganyan. Aha! Ah, siyempre naman, taxi naman ako. Baka naman meron kang load dyan, oh. Iparamdam mo naman sa akin. Oo, oh, na nandiyan ka lang at nakikinig. Dali, text mo ako. 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Pasaan-pasaan na ako ang bugas at groceries. Para po sa inyo, ha? May winner ako mamaya. Ibigatan na ako masyado. Gusto ko nang ibigayin. Pero mamaya-maya pa. Aabangan nyo lamang yan. We got 9-10 minutes down, 3 o'clock, pasa for a break. Oh, by the way, ang oras yan ating sound of Playtime Entertainment, Born for Happiness. Be back with more. Standby lamang mga sweethearts, ha? Padayo na sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Mag-user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: CDOIIIDOL Cheesiest!
7: Our best idol cheese dog ever!
8: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
9: Ito ang idol ko!
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
13: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM pagkinoon and we get 30 down 3 o'clock oras at isang din ng government enterprises where your peace gets more value. Gusto ko sa akin ka lang. Dapat sinusunod niyan yung mga gandang kanta ni Robledo Timido para di ka matigbasan. Sabi nga, kay Juan. Oo, di ba? O, magandang hapon sa lahat po ng mga sweethearts natin. Teka muna, kamusta natin lahat po ng mga rumarans natin, mga drivers natin sa hapong ito. Kamusta naman ang inyong pakiramdam? Yung mga taxi drivers, sana all, naka-aircon. Relax. Pero huwag kayong lalabas agad ng inyong mga sasakyan, ha? Kasi malamig sa loob, pero kapag nag-break time naman, lalabas kayo sa init, ako, masama din yun, ha? Yung galing sa aircon, pupunta ka doon sa init, ako, masama yan. Ay, talaga naman. Okay, naman, sa lahat ng mga nalalamig ganyan. Sige pa na yun. Pero yung mga motorella drivers, yung mga jeepney drivers, ako magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kumusta naman? Kaya pa? Kaya pa ba? Ay, huwag nyo kalimutan uminom ng tubig, ha? Inom muna tayo maraming tubig para may panlaban tayo sa matinding init na ating nararamdaman. Sabay tingin sa kanyang pares, yung init na nararamdaman. Iba yan! Iba yan! Iba yan! Magandang hapon, Efren Uwayan, Efren! Maraming salamat, ang laki-laki mo na, di na kita nakilala. Maribel de Quito Ahes ng Lapasan, magandang hapon, maraming salamat ha. Sa inyong pagpaminaw. Eto, magandang hapon din, kina Demsoy Robles. Teka, liliit na ngayon ha. Teka, hindi i-friend din ang mga medyo nagkakaitan to. Hey, speaking of well, magandang hapon din. Maraming salamat. Sabi niya, wala kaming choice kasi ibababa ang mga bagahe ng pasahero. Ayun lang. Tama nga naman, ano? Oo, hindi pa pwedeng, ma'am, kayo na hong magbaba. Init eh. Siyempre, kailangan natin maging, ano, di ba? Oo, kailangan natin maging magalang at mabait sa ating mga pasahero. Ako, totoo yun, ano? Pero kapag ganyan naman, bababa yung pasahero, pwede ba maghanap kayo ng landong? Doon yung ibaba yung pasahero nyo. Di ba? Pero kung no choice talaga, lahat tayo magagawa. Pwede siguro magdala kang payong para pagbaba mo, nakapayong ka. Hindi naman masama. Di ba? O, inaalagaan mo lang ka mo yung sarili. O kaya magkalo ka. Pero yan, the time na. Tatlong tres na ang ating oras. That's 33 down 3 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Mami-ami yan, magdodron na tayo ha, nang mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, sweetheart! Init, no? Pero padayon gihapon sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: 92.7 Thunder FM kaki ada orang seri 93.7 Thunder FM bukan on. Hey, that's a countdown. Rima featuring Selena Gomez for you. That song was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with a CCS Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation. Oy! Si Ate Fel, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat ha. Talaga naman. Ang sa'yo marienda diyan sa inyo. Pwede bang makimerienda dyan? Magandang hapon, sabi niya, Jason Steele. Dati, akala ko baliw ang mga taong pumapatol sa may asawa. Pero ngayon, naintindihan ko na. Nakakabaliw pala. Parang alam ko na naman kung sino to. Ah, mga taga JL Flower Shop, sinasabi ko na nga ba. Ito si June Rose talaga, may mga ganun padali pa eh. Maraming salamat, Jason. Okay lamang. Basta't merong buko juice. O, oh, paguli sa balay. Ah, ibalik mainit ang paligid, ano? Mm-hmm. O, oh, magandang hapon po sa lahat ng mga nasa offices, sa lahat ng mga opisina, hindi naman kaya nasa mga trabaho ngayon. Ako ha, yung mga nakabilad sa initan, nakabilad sa matinding sikat ng araw, aba, oras din, mag-pause muna kayo ha, ng inyong mga trabaho. Pero yung mga nasa opisina, abay, oras na para magmerienda. Ha? Oras na para medyo mag-isip-isip. Unsa makahilami kaunon karon? Titinginan pa yan, o kung sino ang bibili. Doncas Taxi, good afternoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Lahat ng mga taxi drivers natin, ang dami-dami niyong nakikinig. Ibang hindi pa nakakasali sa ating draw, ang gagawin niyo lamang ha, lalo-lalo na yung mga bago ha. Ibang ngayon pa lamang nakakadiscover ng Hard FM. Ibang nga napag sabihan ng kanilang mga kasamahan na, huy, paminaw sad. Ito na, ito na yung paraan paano makakasali sa ating bugas at groceries ha. Ang gagawin niyo lamang, i-text lamang ang inyong kompletong pangalan. Tapos pangalan ng inyong taxi. Ha? Okay, kunyari, ang inyong kompletong pangalan ay Jason Steele. Tapos ang pangalan ng taxi mo ay Heart Taxi. Ganun lamang. Ganun lamang kabilis. Ganun lamang kasimple. Tapos kasali ka na sa ating The Price is Rise Overload. Nako, mamaya, malalaman natin kung sino ang mapalad na mag-uwi ng bugas at groceries sa programang ito. Eddie Kinya, magandang hapon! Tagang salamat sa pagpaminaw, ha? Tagang salamat sa pagme-message. 46 down to 3 o'clock. Another break is on cue. Wait lang! Patayin lang ha, walang maglilipat ha, manatili nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7 CDO
2: Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: 32.7 Hard FM, que again, the other city, 93.7 Hard FM, going on. Hey, it's Salamin, at 14 minutes center, 4 o'clock. It's a beating for you. Dancing was brought to you by Duncan. Pa salubong ng bayan. Second hour, last hour na the program, sweethearts. Teka muna. Yung mga panayang-panayang na Lamin, panayang retouch. Di ba? O yung kahit ilang minuto lamang kaka-retouch, maya-maya retouch na naman. Hala, sige. May tawag dyan eh. Oo, yung GGSS. Ganda-ganda sa sarili. Yung tiba paglipas ng ilang minuto, teka, papangit. Parang pangit na ako. Eh, retouch na naman. Meron din tawag dyan. WTSS. Yan, di ba merong GGSS? Ang ganda-ganda sa sarili. Meron ding WTSS. Walang tiwala sa sarili. Talaga naman. Ay, ako. Sige, sa mga nag-iigat-igat niya, ha? Ako, magandang hapon po sa inyo. Bilangin mo nga yung, ano, yung kung ilang beses nag-retouch yung katabi mo dyan sa upuan o kung nasa trabaho kayo ngayon, tinan mo nga siya, kailang retouch na ba yan? Diba, no? Diba, pa, mag-merienda lang, kakain lang, punta na agad sa CR retouch. Diba? Ganun tipo. Teka lang muna, may tatawag lamang. Oh, may ka-video call, maya-maya, retouch. Ah, ganun tipo. Inom ng tubing, diba? Maya-maya, retouch. Ay, taas ka mo. Say present. Oh, sa lahat ng mga naigo niya. Oh, magandang hapon po. Ito muna, saglit ha. I-shoutout natin maayong hapon ng retired taxi na ikinig sa atin ha. Si Ryan. Oh, salamat daw po sa grocery at bigas kahapon. Shout out sa asawa niya na demo sa SM Uptown, kay Desa at sa mga anak ko, kay Desay, kay Kyle Ryan King. Shout out ha, Lumaktod family. Magandang hapon! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw ka ron. Siyempre, hindi umaabsent ito ang Gales family, si Tate Nicolas at saka si Mami Elena, no? Yan, good afternoon po. Thank you so much for always listening. Hey, yung mga babanggitin ko mga pangalan, ito yung mga nakadaog ng bugas at groceries, ha? Pag nabanggit ko yung pangalan mo, aba, eh, alam mo na. Pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong ID at maklaim mo na ang iyong bugas at groceries. Jocelyn Robongue ng Upper Nazareth. Oy, Jocelyn Robongue, nakadaog ang bugas, ha? Not groceries. Ganun din si Pearl May Ayoma. Pearl May Ayoma ng Phase 2 Bloomingdale, Ipunan. Congratulations. J. Pril Labrador. Oy, nakadaog siya ang bugas at groceries. J. Pril Labrador. Taga-Bara Makabala naman siya. Ganun din itong si Shenra Fabria. Shenra Fabria ng NHJ Kauswagan. Congratulations. Ganun din kay Ronnie Manlantawa ng NHA Kauswagan. Ronnie Manlantawa, congratulations. Pumunta kayo dito, dali. Naghihintay na kami sa inyo para makuha ninyo ang inyong bugas at groceries na papremyo. Nakikinig din sa atin ang ano, ang Mars Laundry. Maying hapon sa Tananadi, ha? Ang Salusod Family. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong palaging pakikinig. We got 7:10 minutes after 4 o'clock. Another break is on cue. Saglit lamang, magbabalik pa po ako. Still with me, ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
0: Hey, 470, time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
5: Time for higalaan.
4: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Shot to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Teka lang, nakikinig sa atin sina Kokoy at mga nandyan sa may Magrena Shop. Yung ating atong amigo na si Koy Lags. Yun, oh. Magandang hapon sa inyo. Dagang salamat ha, Koy. Paring Koy. Oh, brother, magandang hapon. Dagang salamat sa inyo pagpaminaw diha. E teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang hapon.
3: Magandang hapon din sa iyo, Jason Steele. Kanina, galing po tayong uptown. May build-up na po yung uptown natin, Jason, lalo na pababa. Nakadaan tayo ng Carmen Ilaya. May build-up na pero may mga RTA na nakamahan dyan sa ngayon, Jason. Diretso-diretso tayo. Papunta tayo ng Carmen Market. May kaluwagan pa naman ng Carmen Market. Maliba na lang dyan sa malapit na may private school. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo, Jason. Papunta na Kauswagan. May kaluwagan pa naman ng Kauswagan Highway, Jason. Lalo na po dito sa banda po ng may Marcos Bridge. May kaluwagan pa naman. Stop and go lang po yung mga sasakyan. Diretso-diretso tayo. Papunta tayo ng Kauswagan. Kauswagan, papunta po ng Diversion Road. Maluwag pa naman doon sa ngayon, Jason. Hanggang nakabalik tayo ulit ng Kauswagan kasi may pasayro yate dito sa banda po ng may isang ten, malaking tindahan dito sa banda po ng malapit ng same rectong Kauswagan. Maluwag pa sa ngayon ang mga daan, Jason.
1: Ayos! Maraming salamat ha. Ingat sa pagmamaneho at ingata ng mga pasayro. Thank you. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Ma'am, sa DDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto.

0: pag-ibig.
1: 32.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Bukidnon. Hey, we get 5 more minutes before 5 o'clock. Gumaganda! Tignan mo nga yung katabi mo kung gumaganda ba talaga yan sa tindi ng init. Tignan mo nga yung pares mo ngayon. Abay mo sa imong pares ba? Tanawa daw na, be. Gumaganda! Nga ba? Ganyan, ganahan pa ka na. Ay, joke lang ha. Napapangiti tuloy yung magpares. Biglang sisikuhin na lang. Ikaw, ganahan pa ka na ako. Ako po'y magbabalam na. Maraming salamat. I'll see you guys again tomorrow. Siyempre para sa isang umaga. Ang ating pagsasama-sama. Hanggang alas 9 po ng umaga. Enjoy the rest of your Miyerkules na hapon. Ay, medyo nawala-wala ng pagkaigang ano. Siyempre, tabayanin niyo mamayang gabi ha. Si Harvey Stone para po sa ating Heartlines. Kung saan yung mga pag-shoutout kayo ng live sa kanyang programa. That's 7 o'clock until 9 p.m. Maraming salamat po. I-follow niyo ako sa aking Facebook page. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan ha. That's Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Padayin sa magpamina mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

0: 진이야.
1: Can you feel my heart?
2: This is
3: 92.7.
2: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Iginiit ni Kagandi Oro City Councilor Evie Imanong agarang pagpapalabas ng subsidy na nakalaan para sa mga uniform personnel sa lungsod. Ayon kay Imano, nasa mahigit 3 million pesos kada taon ang pondo para sa allowance ng 110 na uniform personnel na tumatanggap ng tig 2,500 pesos kada buwan. Bukod dito, may nakalaan ding humigit kumulang 2.4 million pesos para sa kanilang mobilization at operational expenses. Binigyan din ni Imano na bahagi ng taunang budget ng lungsod ang naturang pondo, kaya't nararapat lamang umano na maipamahagi ito sa tamang oras, lalo na't bahagi ito ng ipinangakong suporta sa mga uniform personnel. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 709 ang Honest Nantin Sweethearts. Mayong gabi sa tanan. Welcome po sa ating programang Heartlines. Sama-sama tayo mag-enjoy sa ating dinner time. Of course, tumawag na kayo ha. 0917-1579-927, 0961-8924-927. Magbabalik ako with playing now music from Beanie with Blush. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweetheart, 7:13. Time to brunch was by Cedio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7
2: Cedio Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa una man oy? Unsa una man oy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
10: The price is rice. Overload!
6: The price is rice. Overload.
11: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
12: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
13: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: 7:25 ang oras natin, sweethearts. May kabista na. And of course, welcome po dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnoy. Moira Kelly with Babalik Sa'yo. O, sana yung mga callers natin ha, babalikan tayong tawag ha. O, eto yung numbers natin ha, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Huwag na kayong mahiya, tumahawag lang kayo ha, para at least magka-greet kayo on air. Anyway, we have our first caller on the line right now. We have Donald Castillo of Doncast Taxi. Magandang gabi sa'yo, sir.
1: Hello sir, good evening.
0: Good evening. Kumusta ang biyahe natin ngayon sir?
1: Okay lang sir. Paldo gyapon.
0: Paldo. Wow. Good news yan ha para sa ating mga taxi drivers natin. But anyway, go ahead. You can greet now your friends. Greet mo na, batiin mo na yung mga kaibigan mo.
1: Thank you sir, thank you. Greet na ko. Tanan, siyempre ang pamilya na ko, diyan sa Gusa, Purupuno. Mga kauban sa mga taxi, siyempre mga Grab taxi, mabuhay kayo diyan. Pasensya lang, wadwad good for me. O katong mga listener tanan sa Heart FM, o mayong pagpaminaw po ninyo diyan tanan. Right. Salamat kayo sir sa opportunity.
0: Alright, no problem. At saka ano ba yung request mo?
1: Kalimutan ka, sir.
0: Sure, I'll play that for you, right? One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM. Radyo ng heart ko. Radyo ng heart ko.
0: Maraming salamat, Don Cas. Bye-bye.
1: Thank you, sir.
0: All right.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:43 ang oras natin. And that song was brought to us by Ophelia's Catering Services, City's most recommended catering. Good evening sa mga kumakain ngayon dyan. Enjoy your dinner lang as long as nasa background ng Hot FM. Ako, maraming salamat ha. Sweethearts natin ngayon dyan sa may Kamayan, sa Manukan, sa lahat po ng yung mga update nila ng mga staff ha, yung mga dining crew nila, happy listening po sa inyong lahat. Siyempre naman sa lahat ng mga customers nila, yung mga parokyano talaga nila ha. Oh, happy eating po. Tsaka masarap talaga magkamay pag chicken inasal yung kinakain natin, di ba? Pwera lang kung may sabaw. Nakakatawa naman pag kinakamay natin yung sabaw, di ba? Oh, mag-stroke ka na lang. Happy listening din sa ating mga sweethearts na pauwi pa ng bahay nila. Siyempre, sana man na uuwi yan. Sa bahay lang talaga, di ba? Pero depende kung kaninong bahay yan uuwi. Oh, yung mga nagsiksikan ngayon sa bus. Mga minibus natin ha, siksikan talaga. Kaya nga, mini eh. Dapat talaga, may train na tayo dito, di ba? At saka, happy listening ha sa ating Orozco minibus. At siyempre naman ang Donsal minibus. At yung mga buses natin ha, na nakikinig sa atin, Super 5 Transport at saka yung Rural Transit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man yung biyahe nyo ngayon, pabukid nun man o papunta dito sa may Lanao, sa Iligan at saka yung iba para pagadian pa ha. Oh, may God bless your trip. O, diba? Say a little prayer before arangkada nyo yung driver nyo ha. At saka manihapon tadaan para wala nang gutom. Tuloy-tuloy na lang yung tulog mo sa loob ng bus, right? Okay na yung boiled egg. Wala, sold na yon. Happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may kamamanan ha, siyempre Lola Amy. Natawa ako dun sa sa message ni Lola Amy ha. Sinabi free entrance. Basta Lola Amy, I'll see you this coming Friday ha. Oh, batiin na lang natin din yung mga sweethearts natin dyan sa may BBQ. Oh, happy listening po sa inyo. Merry Amasera! Good evening to you. And also kay Marifel, get well soon. Sa mga not feeling well today. Oh, sana bukas balik trabaho na tayo ha. Tsaka sana bukas alive, ano ba yun? Alive, alert, enthusiastic na tayo bukas ha. Oh, inom lang, tamang inom lang ng gamot. Alright? Tsaka yakapsul. 7:46 oras natin. Oh, maghihintay ako sa second caller of the night natin dito sa ating programang Heartline. Siyempre kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 9 tayo dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Natin Sweethearts. We've got 5 minutes to go before hitting 8 o'clock. And kasama nyo pa rin RV Stone dito sa ating programang Heartlines. Kumusta po yung dinner natin together with our loved ones? Sana nag-enjoy kayo ha sa yung dinner ha. And of course, sa pakikinig dito sa Heart FM. Anyway, we have our second caller of the night. Andito na po siya. Coming from Marlags, Ganituan. Ito po si Daniel. Hello, good evening. Hello.
1: Hello.
0: May gabi si Daniel, di ba?
1: Oo, sir.
0: Hoy, Daniel. Batiin mo na yung mga kaibigan mo.
1: Pasa ko sa akong mga kapan sa Tarbaw di sa Marlags eh. Ang Jumar. Jumar Huyad. Monica Huyad. Kang Mia Navarro. O sa mga Ulano family, Ulaidar family, Tumakon family, dahil sa mga Santa Cruz, kumunan, Turukuno. O Morato.
0: Morato.
1: Pwede maka-request.
0: Ano ito kung kanta mo?
1: Tahanan.
0: Okay, Tahanan by Elma. No? Alright, I'll play it for you. Wala nang babati dyan. Baka may gustong bumati din sa mga kasamahan mo dyan. Tanungin mo. Wala na.
1: Patatak din po sa may ano, Bukuhan sa Marlags.
0: Ah, Bukuhan sa Marlags. Nako. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. So wala nang...
1: Thank you, bro.
0: Baka may kaibigan ka pa dyan, no? Kasama mo dyan na gusto mong bumati on air. Pwede mo isingit. Tanungin mo.
1: Wala na po.
0: Wala na po. Yung mga buko na lang, kausapin natin. Anyway, maraming salamat, Daniel, ha. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko, 92.7, Heart FM.
0: Alright, bye-bye. Thank you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 8 o'clock. That song was brought to us by Duncan sa Lubong ng Bayan, Standing Next to You by Jungkook. Sino ba yung nakatayo next to you right now? O baka multo yan, ha? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Marlag, ha? Ating mga kaibigan natin dyan sa may, ano ba yun? Ace Queen Fabricator sa may Zone 6 Marlags ganituan. Shout out once again kay RJ Olano. And of course, ang Olano family, mga kasamahan niya dyan, ha? Maraming maraming salamat sa pagtawag ganina. And hi din kay Ma'am Roxanne Macha. Happy, happy listening po sa imo, ma'am. Kita-kits tayo Friday, ma'am, ha? Free entrance po yan. Oh. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na nakikinig sa atin dyan po sa may coastal road, sa may Coastal Gusa. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At syempre naman, yung mga kaibigan din natin, mga SG na graveyard shift. Nako! Labanan mo ang tukso. Labanan mo ang antok. Bawal na bawal po yan. Anyway, basta gamay kasikas, matadayon. Yun talaga yung mga SG natin, ha. SG natin dito sa baba, ha. SG Rayoso, shout out to you. And also kay SG Aniquela and SG Picasis. Mga magigiting natin, mga gwapo natin mga SG dito sa Fico Building, ha. Shout out po sa inyo. Siyempre naman, mga kasamahan niyo dyan sa may land bank. Mga SG nila, ha. Parang kampo na sila dito. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga taxi drivers natin ngayon na gagarahe na. Nako, paldo na yan. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga gustong tumawag, mag-text lang sa akin 0917-1579-927, 0961-8924-927. Lady M, happy happy listening to you. 8:14, ako'y magbabalik pa with the music from Earl Agustin. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 8:28 ang oras natin, sweethearts. Mayong gabi sa tanan. And of course, ngayon na po naka-tune in dito sa ating programa. Good evening sa imo. Yes, ikaw. Kumusta, sweetheart? Kumusta yung araw mo, ha? Naging masaya ka ba sa araw mo? At nakita mo yung may crush sa'yo or yung crush mo? But anyway, andito na po yung ating third caller. Yeah, third caller of the night. Andito na po si Lady M. Isa sa ating mga regular callers. Good evening to you, Lady M. Ang ating birthday girl. Hello. Good evening. Okay. Ayun.
1: Good evening.
0: Alright. Kumusta, Lady M? Kumusta yung araw mo?
1: So far, so good.
0: At saka, nag-dialysis ka ba kanina?
1: Yes, kauwi ko kaninang 2 p.m. in the afternoon.
0: Alright, don't worry, get well soon. Diba? O sige, batiin mo na yung mga nag-attend sa'yo kanina doon sa clinic.
1: Yes, and shoutout na lang tanan and happy listening. Good evening sa mga loyal group of friends na ko and sa mga tanang heart natics. At dayon, tanang mga staff, nurse and staff sa NMMDC. Thank you sa inyong pabilated cake sa ako.
0: Wow, may bake.
1: Masaya ka na. Ma'am Ariel, Ma'am Tin, Ma'am Tani, Sir Rafas, Ma'am Alex, Dr. Go, and Dr. Gabi. Thank you so much. And kay Sir Al, thank you so much ang sayang wife.
0: Alright.
1: Dayon, lastly, ala kay Hi, DJ George, Dr. Hart, and Jason Sir, and sa imo, Harvey Stone, and most especially sa akong my one and only, nagkapakapas akong dugan, my meteor shower, I love you so much.
0: Alright. Miss you all. Akala ko makalimutan si Mitchell Shower. Doon pala sa
1: huli. Hindi yan malilimutan.
0: Hindi malilimutan yan.
1: Yes. Yung talagang panghuli. Special. VIP.
0: Yes. VIP. Yeah. Anyway, maraming salamat sa iyo. Lady M, ano ba yung gusto mong patugtog ko sa iyo?
1: Pag-ibig ay kanibalismo.
0: Alright, sure. I'll play it for you. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7, ang radyo ng heart ko. Thank you.
0: Bye-bye.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
3: Pahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon. Oras natin 8:45, final break na po ng ating programang Heartlines. Batiin ko lang si Maria Isabel Casilac of Upper Puerto. Nako, bukas siya papasok as our caller, ha. Nabisi lang siya. At saka congratulations and best wishes nga pala sa iyo mong anak, ha. Oh, sana sana nakapunta kami dyan. But anyway, happy listening po sa inyong lahat dyan sa ating mga sweethearts dyan sa may Upper Puerto. Hi then, and happy listening sa Bahara family dyan po sa may Block 2 Buntod. Especially sa kanyang husband na araw-araw nakikinig dito sa atin, ha, si Sir Alan Bahar. Happy listening po sa inyong lahat. At happy listening once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Ace Queen Fabricator, dyan po sa may Marlag Zone 6 Kanituan. Shout out po sa inyuhang lahat dyan. At saka huwag natin kalimutan, ha, Friday night, that's a holiday. Kita-kits tayo dun sa ating retro nights. And simula yan, kasi every Friday na po merong retro nights. You'll be hearing your favorite music from the 70s, 80s, and 90s. And of course, music mixes by Heart FM DJs. Ngayong Friday na po yan, ha, sa may KL Clubhouse. Kita-kits po tayo doon. At saka free entrance po, hindi free dinner. Maraming salamat sa mga pupunta at saka nag-accept sa ating mga invitation, ha. Anyway, oras natin 8:46. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higala ay.
2: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Busa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Tinamang ko yung mga tao sa yung mag-baby. Ay, anak ka babay. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Natin Sweethearts, 8:55, 5 minutes to go before hitting 9 o'clock. And before magbabay tayo dito ha, papasukin muna natin yung ating last caller of the night. Eto po, Gina from Luyong Bunbun, Upol. Good evening sa'yo, Gina.
1: Hello sir, good evening.
0: Good evening. Kumusta si Francine?
1: Ay, nakailis na.
0: Nakailis
1: going
0: na.
1: Going to sleep.
0: Yeah. Oh.
1: Hello. Oh, hello.
0: All right, batiin mo na yung gusto mong batiin na, Gina. Go ahead.
1: Okay. Great po sa tanang tao sa Zone 6. Yung po muna po, San Oriental. Abranini and Ravidas family. Kainoy and Okab family.
0: Alright. Yun lang ba? Yun lang ba?
1: Sana lang ako.
0: Si Francine, wala ba siyang babatiin si Francine?
1: Oy, Francine, hi.
2: Hi.
0: Hi. How are you, Francine?
2: Hi.
0: Good night.
2: Bye.
0: Oh, mag-sleep na ha. Kaya alas 9 na.
1: Mag-sleep na.
0: Mag-sleep na si Francine.
2: Oh.
0: What's the name of your teacher?
1: Ano pa? My name is teacher. Kenzo.
2: Teacher Minchi.
0: Teacher Minchi. Guwapa si Teacher Minchi.
1: Guwapa si Teacher Minchi. Yes.
0: Guwapa
2: si Teacher
0: Minchi. Guwapa di ay. Oh, matugyo ta kay digin mamakak ang bata. But anyway. Maraming salamat Gina ha.
1: Thank you
0: sa pagtawag.
1: Sir, sa
0: tawag balik. And
1: okay.
0: One last question. Ay, eto pa. Ano ba yung request mo?
1: Open Arms by Mariah Carey.
0: Alright, sure, I'll play that for you. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Maraming salamat,
1: thank
0: Gina.
1: You.
0: Good night. Bye-bye.
1: Good night.
0: Alright, that was our last caller. At syempre, bukas, ibang callers na naman. Pero yung mga gustong tumawag ulit ha, tawag lang po. Para at least maging masaya yung gabi natin. Sa mga hindi nakatawag, pakisave to ang numbers natin. 0917-1579-927 0961-8924-927. Bye time for Harvey Zone. Maraming salamat. Kita-kits tayo bukas sa Thursday na po. Nako, ilang tulog na lang? Isang tulog na lang ba? O dalawang tulog. Simulang tulog natin ngayong gabi para po sa ating Retro Nights. Don't forget ha. Leaving you with a song from Mariah Carey with Open Arms playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night everyone. God bless you all.

0: Heart FM Time. It is now 10:28. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:58. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:27. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 12:14. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:28. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

This is Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 2:28. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
4: Time for higalaan.
3: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pokinon. Hey, magkita ko baga po. Ayo, naitaw di ha, may buntag sa tanan ha. Welcome po sa ating program on this very beautiful Thursday morning. Ay, Webes na da, yun bay. Nako, panibagong na namang araw ha. Abente na po sa buwan ng Agosto. Nako, ilang araw na lamang. Hala, tapos na naman ang buwan ng August. Eto na, siyempre ba, Jason Steele po ang inyong kapiling. Ako na ni, Hantod alas 9. Ano man ang inyong plano para po sa araw na ito? Well, siyempre, simulan natin ang ating umaga sa pamamagitan ng ating mga magagandang mindsets. At siyempre, mga magagandang mga plano. Kasabay niyan, yung mga magaganda nating mga music na ka-background sa inyo habang nag, you know, making your plans concrete para po sa araw na ito. Maayong buntag sa tanan ha, sa lahat ng mga nagbata na, yung mga nagpapakain na ng kanilang mga estudyante, mga nagpapaligo na, yung mga ganina pa si Giyaw-Yaw diha. Yung mga estudyante niya, kanina pa niya ginigising. Ayaw talagang bumangon. Well, i-text mo ko dali. Tapos din ang iyong telepono. Ha? 0961-892-4927. Yan ang number one text line natin. Tapos yung isa pa, 0917-1579-927. Again, 0917-1579-927. Magko-commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more ngayong napakagandang umaga ng Webes. Hoy, padayong na mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Oras 6:15, time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Mag-user!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: falling.
1: 92.7 FM Cagayan de Oro City. 93.7 FM Bukidnon. It's Lola Moore with Fallen. 6:29 at the clock. Oras sa Alexander na Playtime Entertainment Board for Happiness. Magandang umaga. Ang aga na nagiginig ng mga taga Madonna and Child Hospital. Ay, magandang umaga kina Ron Valdez. Aga Valcito, Salsos, kay Chris Lido. Narating kina Ruel Takalinar and sa kanyang partner daw sa kanyang life, Franklin Kabatuan. Oy, good morning! Mga taga Bayabas, magandang umaga rin. Si Mark Abas, solid ha. Solid na solid. Naka-Hard FM sila dyan. Si Alan Bahar. Aba. Wala pa nagbangon kaya naminaw pa sa inyong sounds. Si Bahar Family na Blanc Dupuntot. Good morning! Maraming salamat po, Bahar Family. It feels good to know na talaga namang araw-araw naka-Hard FM yan sila. Aba. May butag! Hi, good morning din mga taga Zone 8 Carmen. Hindi ko po, ano to... Okay, mga taga-tensya, itin ito. Oh, thank you so much. Yan, thank you sa inyong pagpaminaw karong buntag, ha. Umahaw na di, ha. Sigurado may pamahaw dyan. Itin yan, eh. Diba? Isa sa mga pinaka-swerteng lugar eh, yung mga itin ni gabaga-umaga. Sure na? Oo, meron pamahaw. Ito rin, si Arabella. Oo, oh, magandang umaga. Oh, si Arabella, good morning din, ha. Si Arabella pala, tindahan at saka estudyante rin. Ha, nagpiprepare na papunta sa school. Magandang umaga, Arabella. Oh, good morning din sa kanilang tindahan. Yun, magandang umaga po. Sarap yung mamun nila dyan. Lagi ko naalala, yung mamun nyo. 30 down, 6 o'clock. Abangan natin mamaya yung mga mananalo ng bugas at groceries, mga sweethearts. Baka ikaw na yun eh. Okay, ano man, padayon sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: 92.7 Thunder FM again, the Oro City, 93.7 Thunder FM, Bukid Noon. There's a Blackpink. This Pink Venom for you at 6:45. By the way, ang song na yan, hating sa atin ng Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Magandang umaga! Ang ano, oh, nakikinig sa atin ng Ulinan Family. Aba! Oh, taga Puntod na naman. Ang dami nakikinig sa atin sa Puntod, ba? Ah, magandang umaga, B&R Store sa may Black 2, Buara, Puntod. May buntag! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw! Sana'y maganda ang ating mga umaga, ha, mga sweethearts, ha? O, sige, padayon lang. Ito, ang dami nag-message sa ating Facebook page din. Good morning to the following people. Present, representative ng Lapasan. Oh, si Mrs. Lapasan. Si Ate Pel, magandang umaga, Ate Pel. At ang Dikito Ashes family, maraming salamat po sa inyo. Good morning, Hard FM family. Sparkle Honda. Oy, si Sir Jimmy Coloso, magandang umaga. Jason Steele, magandang lalaki. Oy, parehas tayo, sir. Mana ako sa inyo, sir. Val ng Batak, magandang umaga. Valeriano ng Batak, shout out sa inyo. Maraming salamat po, ha. Oy, sumasali sila sa ano. Also, the prices rise, overload. Sige po, i-appeal tamo, ha. Paminaw lang, ha. Paminaw lang, sir, ha. Padayon lang, ha. Pero karon, shout out sa, ha. Shout out sa akong kaugalingon. Valid, pinakagwapo sa kabina. O sa akong mga amigo. Mamulang mi ugma. Sige. Good luck. Sige, salamat. Magandang umaga, Maraming Ligasmi sa may Kabina Bonbon. Og sa akong sisteret nga Maldita Jeneline Kainoy. Og Brandoy. Good morning. Maraming salamat, ha. Sana maganda naman ang inyong mga buntag dihang dapita. Ano man ang inyong mga plano sa araw na ito? Aba, sana'y mag-materialize ang lahat. Eto muna, pa-premium muna. Teka muna, mamimigay muna tayo ng bugas at groceries. Paminaw! Piliin natin saang area tayo, saang drop box tayo bubunot. Ruleta, select! Ang aming studio nandito po sa may Fico, ha? Sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard. Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kamamanan! Usipyot lagi ni pagpindot na ako, ay. At abunan tayo sa Dropbox ng Kamamanan. Oy, ang nakasulat ay Sentro Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Sentro Kamamanan, Wilma Osorno, congratulations, Wilma. Madali, pumunta ka dito, mag-claim ka. Magdala ka ng iyong valid ID. Taga Sentro Kamamanan. Congratulations, Wilma Osorno ng Kamamanan Bugas at Groceries ang para sa'yo. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload sa oras na ito. Hatid dito sa atin ng Covenant Surprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo siyempre. Ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Oras, 10 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Tanjak brought to you by Presto Creams.
1: Fourth, 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shut the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, PNP pinabubura mga video at larawan ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga.
16: BRP Gabriela, silang nakabaligtad sa Pilipinas matapos ang RIMPAC 2026 sa Hawaii.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, DFA naglabas ang updated guidelines sa UAE visa on arrival para sa mga Pinoy.
16: At headlines sa ating balitang lokal, school principals may kapangyarihan ng magsuspindi ng klase sa matinding init.
15: Sa balitang lokal pa rin, Liberal Youth of Northern Mindanao nagdududa sa panukala pagpapaliban ng BSKE 2026.
16: At balita lokal pa rin, CU Guidance Counselor nasawi matapos masagasaan ng cargo truck.
15: Headline pa rin, sa balitang lokal, DTI Misamis Oriental naglungsan na 3 araw na higala ay diskwento caravan.
16: At headline sa ating balitang Bukidnon, Bokpo pinahigting ang kampanya laban sa loose firearms sa Bukidnon.
15: Samantala, Malaybalay City, nakatagda maglaan naman ang tulong medikal para sa mga batang may malubhang sakit.
16: At Valencia City Councilor itinulak ang regulasyon sa importasyon ng karne.
15: Samantala, sa ating balitang Mindanao, bihirang halaman na huling na itala noong 1913, muling natuklasan sa Davao del Sur.
16: At headline sa ating balitang international, Meta nililitis sa US dahil sa aligasyong sadyang ginawang addictive ang kanilang platforms.
15: Sa balitang international pa rin, Houthi Rebel inako ang drone attack sa oil refinery ng Saudi Arabia.
16: At headline sa ating balitang pampalakasan, Yulo Brothers, Levi Roy Vivar mangunguna sa PH Gymnastics Team.
15: At sa ating showbiz balita, lisensya ni na Derek Ramsey at kaibigan, posibleng masuspindi.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, pang-apat na araw po sa linggong ito. Agosto of Benting, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid na mga balita at impormasyon.
16: Mel Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Hard FM, Balitang Nasyonal.
15: Oras natin ngayon, 21 minuto, makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
3: Hard FM, balita!
15: Ipinag-utos ng Philippine National Police o PNP ang pagbura at pagtanggal sa social media ng mga video at larawan. Kaugnay pa rin ang marahas na pumamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus noong Agosto 18. Sa insidente, 2 estudyante ang nasawi kasama ng suspect na shooter habang 6 na iba pa ang nasugatan. Inatasan ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang anti-cybercrime group na makipag-ugnayan sa mga social media platform para naman i-take down ang sensitibong content. Ayon kay Nartates, layunin itong mapigilan ang pagkalat ng mga material at nananawagan din siya sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at igalang ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya.
3: Hard FM, balita!
16: Sa iwalay na balita, nakabalik na sa Pilipinas ang BRP Gabriela Silanga Task Force 93 matapos lumahok sa RIMPAC 2026 sa Honolulu, Hawaii. Isinagawa ng Philippine Coast Guard, PCG, ang arrival ceremony sa Maynila para salubungin ang barko at mga tauhan nito matapos ang ehersisyong ginanap mula Hunyo hanggang katapusan ng Hulyo. Ayon sa PCG, unang pagkakataon nitong aktibong lumahok ang BRP Gabriela Silanga sa RIMPAC na itinuturing na pinakamalaking international maritime military exercise sa mundo. Sinabi ng ahensya na nakibahagi ang Pilipinas sa pagsasanay, kooperasyon at humanitarian at disaster response operations kasama ang iba pang maritime forces. Layunin ng RIMPAC 2026 na palakasin ang regional peace at maritime security habang ipinapakita rin ito ang na PCG ang kakayahan nitong maging masang maritime partner sa Indo-Pacific. Ang RIMPAC 2026 ay pinangunahan ng US Pacific Fleet na may temang Partners, Integrated, and Prepared.
15: Aras natin alas 7.23 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal. Naglabas naman ng DFA ng updated visa on arrival guidelines para sa mga Pinoy sa UAE. Naglabas ang Department of Foreign Affairs. Ito'y para naman sa mga Pilipinong kwalipikado sa visa on arrival sa United Arab Emirates. Kabilang dito ang may valid Philippine passport at visa o residence permit mula naman sa US, EU, UK, Japan, South Korea, Australia, Canada, Singapore at ang bansang New Zealand. Dapat ay valid na hindi bababa sa 6 na buwan ang passport at kaugulang visa o permit. Nagkakahalaga naman ang AED 100, ang 14-day visa, habang 250 dirhams naman ang 60 araw na visa. Maaari mag-apply naman sa UAE airport sa online, ngunit may karagdagang 150 dirhams fee para naman sa online application. Nakasalalay pa rin sa UAE Immigration Authorities ang pag-aproba ng nasabing visa.
3: Hard FM, balita!
15: 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tabago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Hard FM, balitang lokal.
15: Sa ating balitang lokal, may kapangyarihan ng magsuspende ng face-to-face classes sa mga school principal dito sa lungsod kung umabot na sa delikadong antas ang heat index. Ito'y kasunod ng hakbang na lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pangungunan ni Mayor Orlando Clarix Uy na bigyan ng sapat na otoridad ang mga school head upang agad na makapagpatupad ng suspension para naman sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Pinag-aaralan na rin ang paglalabas ng executive order na formal na magbibigay ng kapangyarihan sa mga school principal na magsuspende ng face-to-face classes kapag umabot na sa 41 degrees o higit pa ang heat index na pasok naman sa danger level ng pag-asa. Kasabay nito ay paiigtingin ang koordinasyon ng City Information Office, City Disaster Risk Reduction and Management Department at Department of Education sa monitoring ng panahon at magpapalabas ng opisyal na impormasyon.
3: Hard FM, balita!
15: 7:25 ng umaga. Dagdag pa rin sa atin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan, ha. Ito po'y may kaugnayan sa pagdududa ng Liberal Youth Northern Mindanao sa panukalang pagpapaliban ng BSKE 2026. Ang nilalaman na balitang yan ating tanggapin at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag, detalye.
11: Nagpahayag ng pagdududa ang Liberal Youth Northern Mindanao sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election BSKE 2026 na nakatakdang gawin sa Nobyembre. Ayon kay Liberal Youth Northern Mindanao Chairman Andre Husol, hindi umano makatwira ng dahilan ng ilang kongresista na kinakailangang ipagpaliban ng halalan dahil sa krisis pinansyal na dulot ng giyera sa Middle East. Kahit ni Husol, umabot na umano sa 8 billion pesos ang inilaan at nagastos ng Commission on Election of COMELEC para sa paghahanda sa BSKE, habang nakahanda na rin ang mga kinakailangang kagamitan at proseso para sa halalan. Dahil dito, kinikwestiyon ng grupo kung may ibang konsiderasyon sa likod ng panukalang pagpapaliban ng eleksyon. Nananawagan Liberal Youth Northern Mindanao ng transparency mula sa mga mambabatas at COMELEC, lalo na sa magiging epekto ng anumang desisyon sa nakatakdang halalan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
15: Nagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
16: Sa iyo lang naman na balita, nasawi ang isang guidance counselor ng Capitol University Senior High School matapos masagasaan ang isang cargo truck sa Gabukayan Street, Barangay 22, Cagayan de Oro City kahapon, Agosto 19. Kinilala ang biktima na si Cristela Faustina Catudio na sa wastong gulang at nakatira sa isang boarding house sa nasabing lugar. Ayon sa isang saksi, tumawid automatawid si Catudio at huminto sa gitna ng kalsada dahil sa pag-asang hihinto rin ang paparating na truck. Gayunman, hindi umano siya napansin ng driver na si Christopher Yamitiedo na kasalukuyan na sa kustodiya ng pulisya. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye at posibleng pananagutan sa nasabing insidente.
15: Oras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin o panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Formal na ang binuksan ng Department of Trade and Industry ni San Isarental na tatlong araw na higala ay diskwento caravan sa City Hall Mini Park sa dito pa rin sa lungsod. Nagsimula ang aktibidad noong Agosto 18 at magtatagal hanggang Agosto 20 o ngayong araw. Ito'y binang bahagi pa rin ng mga aktibidad para pa rin sa Higala ay Festival. Ay kiniti ay San Isarental Provincial Director Jesus Abiam, nasa 18 suppliers at exhibitors na mga pangunahing pangangailangan na lumahong sa nasabing caravan. Layunin ang programa na magbigay sa mga mamimili ng access sa mga pangunahing produkto sa masaabot kayang presyo. Habang binibigyan din ang pagkakataon ng mga supplier at distributor na maipagkita at maibenta ang kanilang mga produkto. 7:28 nang nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi po ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala sa ating pong pagbabalik pagkatapos mo ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman yan ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
12: Radio with heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
21: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
22: Kevin Enterprises.
21: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
22: Time for higalaan.
2: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
23: This is Heart 92.7.
24: 92.7.
23: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
15: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
24: Heart FM Balita.
15: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakam Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
24: Heart FM Balita.
15: Kaya din dito po sa ating lungsod na Cagayan de Oro City, tayo na may loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
24: Heart FM.
15: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ito po'y sa ating dalawang Facebook pages, ha? Kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating Facebook pages na ito. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
24: Heart FM Balita.
15: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po ng live natin habang kayo po'y nanonood para naman updated po kayo sa mga balita. Samantala, maaari naman kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout at tawag natin dyan. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at sa dulo po ng ating balitaan.
24: Heart FM Balita.
15: Samantala, itama muna inyong mga orasan. Alas 7.32 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference at number MKTG2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
24: Heart FM Balita.
15: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
24: Heart FM Balita.
15: Pinaigting ng Bukidnon Police Provincial Office sa Bukpo ang kampanya laban naman sa lusa firearms at illegal na armas sa lalawigan. Ito'y kasunod pa rin ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa ilang lugar sa Bukidnon. Ay ka Police Captain Sheila Joy Hangad, tagapagsalita ng Bukpo, mas pahigtingin ng pulisya pagpapatubad ng Oplan Katok, Oplan Bangalasita, Intelligence Driven Operations, at pagpapatubad ng mga search warrant laban naman sa mga nag-iingat ng illegal na armas. Pinalakas din ang inspeksyon sa mga motorsiklo sa mga checkpoint dahil ilang insidente ng pamamaril ang iniuugnay sa mga suspect na nakasakay sa motorsiklo or riding in tandem. Patuloy din ang operasyon ng pulisya upang matuntun at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng insidente ng pamamaril habang pinaiigting ang mga hagmang para mapanatili naman ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan.
24: Heart FM Balita.
16: Sa iwalay naman na balita, nakatakdang magkaroon ng Children's Special Medical Care Assistance Program ang lungsod ng Malaybalay para sa mga batang may malubhang chronic, life-threatening at congenital na sakit. Inaprubahan sa ikalawang pagbasa ng sanggunian panglungsod ang panukalang ordinansa na layong magbigay ng financial, medical at social support sa mga batang nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Sa talakayan ng konseho, nilinaw na wala pa nakalaang pondo para sa programa sa kasalukuyang city budget. Inaasahan naman na mabigyan ito ng pondo sa 2027 budget ng lungsod upang maisakatuparan ng mga serbisyong itinatadhana ng panukalang ordinansa. Samantala, inaprubahan din ng mga konsihal ang amendment na gawing co-sponsored ng lahat ng miyembro ng 10 sanggunian panglungsod ang panukala.
15: Aras natin na 7.35 na nagmamadaling kumbaga pangulisanin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Isinusulong naman ni Valencia City Councilor Mark Bernal ang pagbabasa ng resolusyon na nananawagan sa national government na pag-aralan ang pagregula o paglilimita sa importasyon ng karne sa bansa. Ay kay Bernal dapat bigyang pansin ang kalagayan ng mga lokal na hog racers na naapektuhan umano ng matinding kompetisyon sa merkado. Gate niya, kailangan mapalakas ang lokal na produksyon ng baboy upang mapanatili ang kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy at matiyak ang mas patas na kompetisyon sa mga imported meat products. Samantala, nilinaw naman ng konsehal na hindi tuluyang pagbabawal sa imported meat ang layunin ng panukala. Kung hindi ang pagbuo ng balanse at makatarong ang sistema na makatutulong sa lokal na industriya at mga pangangalagaan din ang kapakanan ng mga mamimili.
24: Heart FM Balita.
15: Alas 7.36 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ang Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na.
24: Heart FM Balita.
15: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
23: Heart FM Balitang Mindanao.
15: Sa ating Balitang Mindanao, bihirang halaman na huling na itala noong 1913, muling natuklasan sa Davao del Sur. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
4: Muling natuklasan sa Alto Tuna Peak sa Matanao, Davao del Sur, ang isang bihirang uri ng liverwort na Trubia insignis. Mahigit isang siglo matapos itong unang maitala sa Pilipinas. Ayon sa DENR, unang naidokumento ang species noong 1913 sa Mount Banahaw sa Luzon. Naitala ang bagong populasyon ng halaman sa isang scientific expedition na isinagawa sa lugar. Bukod sa Trubia insignis, nakapagtala rin ang mga researcher ng mahigit 200 species ng bryophytes, kabilang ang mosses, liverworts at hornworts. Ayon sa DENR, mahalaga ang pagkakatuklas dahil ipinapakita nito ang mataas na biodiversity ng mga kagubatan sa Davao del Sur. Binigyang din ng ahensya ang pangangailangang protektahan ang mga natural na habitat upang mapanatili ang mga bihira at nanganganib na species. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagpabalita ng diretso, serbisyo may puso.
24: Heart FM Balita.
15: Tigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
24: Heart FM Balita.
15: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Dumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
23: Heart FM Balitang International.
15: Humarap sa paglilitis ang Meta, may-ari ng Facebook at Instagram, dahil sa aligasyong sadyang idinesenyo nito maging adjective sa mga kabataan ng mga platform nito. 4 U.S. states ang humingi ng bilyo-bilyong dolyar na danyo sa ngalan ng 29 states na nagsampa ng kaso noong taong 2023. Ayon sa California, layunin umano ng business model ng Meta na panatilihing matagal sa platforms ng users at kolektahin ang kanilang data. Maring itinanggi naman ng Meta ang mga aligasyon at sinabing matagal na nitong sinusuportahan at pinoprotektahan ang mga kabataan. Gaganapin ang paglilitis sa Federal Court sa California at inaasang tatagal ng 6 hanggang 8 linggo kung saan naman nakatakdang tumistigo si Meta CEO Mark Zuckerberg.
24: Heart FM Balita.
16: Samantala, inako ng Houthi Group ng Yemen ang drone attack sa oil refinery. Matatagpuan ang Hazan Refinery, ang pangunahing crude oil refinery na matatagpuan sa Red Sea sa southwestern Saudi Arabia. Ayon sa Iran-backed Houthi na ang drone attack ay bilang ganti sa paglabag sa Yemeni airspace sa Saada at Hayja governorates. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na inako ng grupo ang nasabing atake, kung saan noong nakaraang buwan ay tinarget nila ang pasilidad ng pag-aari ng refinery.
24: Heart FM Balita.
23: Heart FM Sports Balita.
15: Sa ating balitang pampalakasan, muling sasabak si Carlos Yulo sa Asian Games matapos ang kanyang debut sa Jakarta noong 2018, kung saan hindi siya nakakuha ng anumang medalya. Ngayon, mas mataas na ang kanyang target matapos masungkit ang 2 Olympic gold medal at iba pang karangalan sa gymnastics. Makakasama niya ang kababatang kapatid na si Carl Eldrew na nakatagda namang gumawa ng kanyang Asian Games debut. Kasama rin sa men's artistic gymnastics team, sina Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon, at Zachary Cortes Nunez.
24: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
16: Abay, posibleng masuspindi o tuluyang mabawi ang driver's license ng aktor na si Derek Ramsey.
15: Insan!
16: Ay, at ang kaibigan nitong si Anthony Jude Vayulago. Dahil sa umano'y paggamit ng hindi otorisadong plaka sa isang Porsche 918 Spyder. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, natuklasan ang insidente matapos makita sa social media sasakyan na may plakang hindi tugma. Sa opisyal na rehistro nito, nakarehistro ang Porsche kay Ramsey. Ayon sa LTO, si Vayulago naman o umano ang nagpalit ng plaka upang tumugma sa kanyang initials na AJV.
15: Ay,
16: sinuko na ni Ramsey ang sasakyan habang isinuko naman ni Vayulago ang kanyang driver's license at kapwa umano mingi ng paumanhin at inamin ang kanilang pagkakamali. Bukod sa 5,000 na multa, maaari silang patawan ng 90 days na preventive suspension at iba pang parusa. Inatasa naman silang humarap sa LTO sa Agosto 24 upang ipaliwanag ang kanilang panig.
15: Ako itong si Insan talaga. Pero buti na lang, 90 days lang ha.
16: 90 days at 5,000 pesos lang na multa.
15: Buti na lang kasi yung iba dyan, talagang sinususpende yung kanilang lisensya. Yes. At hindi na sila pwedeng magmay-ari o makapagmaneho pa. Pwede sila magmay-ari, pero hindi na sila makakapagmaneho ng sasakyan. Nako, may mga ganyan ang nangyari. Itong idol ko, yung pinaka-idol ko,
16: sino?
15: Si Francis Leo Marcos.
16: Ay, oo.
15: Nawala na yun, no?
16: Hindi na.
15: Nawala.
16: Bigla na lang, hindi na siya maingay ngayon. Matapos nakalaya na, di ba?
15: Nakalaya. Na. Tapos baka na pagtatalo yata sa sugal to. Kasi sinusundan-sundan ko yan eh.
16: Diba? Idol mo yan.
15: Idol ko yan eh. Idol ko sa kalokohan yan. Natutuwa ako sa pagbumuka nun eh. Yun nga nangyari. Di ba, masususpindi yung kanila mga lisensya. Buti na lang 90 days lang.
16: 90 days. Diba?
15: Kahit pa paano, lesson yan, no? Na huwag magpapalit ng kahit anumang plaka na hindi mo naman plaka.
16: Correct.
15: I mean, sa'yo yung plaka pero hindi mo naman sasakyan.
16: Sabi
15: diba?
16: Nga ay kahit anong pangyaman mo, no one is above the law.
15: Yan. Yeah. Di sa Pilipinas, di yan totoo, ha? I beg to disagree. I beg to disagree, pero hindi napapractice dito sa correct, Pilipinas yan.
16: Pero yun ang tama, pero kaya lang, ayun yun lang.
15: Talaga dito sa Pilipinas, talagang ang katotohanan ng buhay. Kapag may kwarta ka, lusot ka.
16: Kahit paano ka yan, di ba? In fairness naman dito kay Derek,
15: talagang,
16: sa pinsan mo, talagang...
15: Naging honest.
16: Submissive siya sa batas, which is very good. At ito din kanyang kaibigan. So, naalala ko lang kasi bago lumabas ito, ito nga si Cian Gasa. Sabi niya may blind item siya na ganito. So, totoo na yung kaibigan nung yung sinabi niya kasi hunk actor ay talagang binago ang plaka. Sabi ko nga diba dati
15: binagagawa yung plaka?
16: Binago yung plaka. Fully registered yung sasakyan. Kaya lang, nung ipinahiram ni Derek sa kanyang kaibigan.
15: Pinalitan.
16: Binago yung plaka.
15: Nako, yun na nga.
16: Tinakpan yung kanyang original plate. Yun lang. Ilan lang silang may-ari ng Porsche 918
15: Spyder. Kaya nasilip.
16: Na social media yun eh.
15: Let me correct myself. Let me rephrase that. Sinasabi kong I beg to disagree. Na no one is above the law na hindi napapractice sa Pilipinas. Hindi lahat, ha?
16: Hindi lahat.
15: Let me correct myself. Na hindi po lahat. May mga instances na may mga ilan lamang na mga gumagawa niyan. Pero hindi ko sinasabing lahat na ay ganun. Hindi po ganun. May mga nahuhuli eh. Diba? May mga nahuhuling tumatanggap ng alam mo na. Ng mga makapal na mga sobre. Mga ganyan tipo. Ha?
16: Ang tawag nga dyan ay...
15: Payola.
16: Sadly, that's the reality.
15: Pero hindi ko po sinasabing lahat yan.
16: Yes,
15: may mga ilan lang talaga mga pasaway. Pero hindi po yan nagde-define ng kabuuan ng ating batas.
16: Hindi lahat.
15: Hindi po nagde-define.
16: At dapat lang natin sundin ang batas.
15: Correct.
16: Kasi at the end of the day, tayo din po ang magsasacrifice just in case we try to disobey the law.
15: Kaya nga. Sabi nga natin, talagang yan ang magiging guide natin sa pagiging isang mabuting citizen.
16: Correct.
15: Diba? Yung ating batas. Correct. Kung may mga iba bang lumalabag at sabi nga natin, above the law, abay sila na yun. Hayaan na natin sila. Diba? Konsensya na nila yon.
16: May sabi pa nga dyan eh, ignorance of the law excuses no one.
15: Nako, oo. Oh, oh. Kailangan alam din natin ang batas.
16: Oh, ganun. Oh. Ay, ma, yung law naman kasi yung batas po natin is very, very, ano lang, common sense. Alam mo yung kapag alam mong hindi tama,
15: wag mong gawin.
16: Wag mong gawin. Oh, yan lang diba? Naman yun.
15: Pero madalas nangyayari sa kalsada, ha?
16: Oo. Oh.
15: Sino hindi ko alam kasi na one way dito eh.
16: Oo. Oh, ah, may malaking ano na doon. Oh. No? Signage na ganon. Oh. Ay, oh, nagbukas na pala yung sa mga hindi po nakakaalam, ha? Yung siniradong kalsada dyan po sa may Kalambaguan, Burgos, Barangay 15.
15: Oh.
16: Patungo dyan sa entrance ng Montalban ng ating Rio de Oro Boulevard.
15: Oh.
16: Bukas na po yan.
15: Bukas na? Pwede na madaanan ng?
16: Pwede na madaanan ng mga sasakyan.
15: Ay, kumusta kaya yung mga ano doon? Speaking of Boulevard.
16: Oh, malapit na.
15: Kumusta kaya yung mga, hatag dito, yung mga pumupunta dyan, yung mga nagpapark ng sasakyan. Eh, kumusta din kaya yung mga may kutsilyong mga,
16: ayun nga, yung
15: mga tumatambay dyan. Na-clear na kaya? Naayos na kaya?
16: Sa nakikita ko, kapag dumadaan naman ako dyan, ano, maraming polis.
15: Marami na?
16: Marami na polis. Marami na mga patrol cars din. Hindi ko lang alam doon sa papasok. Kasi last na pumasok tayo was nung launching. Pero hindi ko alam ngayon kung, I believe siguro dumobli pa rin yung visibility ng police.
15: Tama, dapat.
16: Sa area.
15: Kasi,

0: Doon sa loob ng bahay natin.
1: Pro talaga ako doon sa pinanukala nung isang congressman.
0: Oh.
1: Na pababain po yung edad ng mga nakakasuhan.
0: Yung juvenile.
1: Oo, kasi iba na po yung mga bata mag-isip ngayon. Iba na talaga.
0: Ah, kasi marami ng impluensya.
1: Oo, dahil sa impluensya nga po ng social media. So, kailangan siguro ay i-enforce natin, ipakita natin sa kanila na, oh, hindi porket medyo ano ka, ha? Bata ka, talagang wala ka ng pananagutan. Ganun tipo. Siguro, i-align lang natin ang maayos.
0: Kasi sa mentality ng mga kabataan ngayon, di ba dati, kaya based sa assessment, yung edad na 18 pababa, ayun, medyo ano pa yun eh. Hanggang 14 pababa. So, ngayon kasi iba na yung mentality ng mga kabataan natin.
1: Diba?
0: So, we need to let them know na tayo naman, eh, sabi ko nga, lumaki nga naman tayo na maayos eh, na walang cellphone.
1: Lumaki lang sa Jolen eh.
0: Sabi ko siya, lumaki
1: lang sa Jolen.
0: yung nasa labas ka lang, di ba?
1: Kaya kita mo, ang lalaki ng mga daliri ko eh, kaka-Jolen doon.
0: Alam mo yung nakakamiss na makakita ng bata sa kalsada. Hindi ko naman inaano na palabasin ha. Pero yung naglalaro, yung pero nakikita mong
1: mainit,
0: talaga.
1: Mainit na kasi
0: ngayon. Iba
1: na yung panahon. Iba na yung ozone layer ngayon.
0: hindi ka tulad dati.
1: Hindi ka gaya dati. Mataba pa yung ozone layer.
0: Nakakamiss na.
1: Ngayon, nipis na eh. Anyway, sige. Abay, Derek Ramsey, insan.
0: Very good ka dyan.
1: You have learned your lesson.
0: Yes.
1: Sa akin mo nalang pahiram yung force mo.
0: Ay.
1: Ha?
0: O nga, no. Ba't hindi pinakahiram sa'yo?
1: Yung trace lang kasi ang pinahiram niya sa akin, hindi yung force.
0: Yung trace.
1: Yung trace.
0: Nako, Derek, ha. Minsan kasi alam natin kung sino yung pinapahiram natin.
1: Yung jowa mo talaga ngayon, pagsabihan mo nga. Sabihan mo nga yan.
0: Hindi nakikinig sa akin yan eh.
1: Si Derek
0: talaga.
1: Sige. Asya, salamat sa chika mo today.
0: Yadagati Balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Eh, teka muna, alamin muna natin. Nasa ba yung intro nito? Ba't nawala? Sa likod kasi na daliri ko, pambihira talaga. Ito na, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Nasa dito natin si HBC Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga!
3: Magandang umaga rin sa iyo, Mar and Nel. At sa bahag namin, medyo may visa po siya na maikot ang ating farming market. At dire-diretso naman sa itong pamintay. Okay naman ang pamintay sit matipal sa ating pilahe crossing packet. Pero ito papuntang mata, okay naman. Ay, ito maluwag na makalabas na po. Dito, kumahan ako ng ulawan palabas ng Taro and Recto Highway hanggang makarating Bulwa Terminal. Dahil sa Paikin Bulwa Terminal, may bahagyang bagal na dalong traffic ng dyan. At balik ako, dito naman din sa bahagi ng Bulwa Banga. Ganun pa rin, may bahagyang bagal pa rin ng dalong traffic ng crossing. Hanggang sa ito, nakarating na ako sa Patag, pabalik na ako ng Carmel. Maluwag na maluwag naman. Okay naman.
1: Ayos! Sige, may pasero ka ba ngayon?
3: Meron si ma'am.
1: Sige.
3: Sa ma'am.
1: Sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you sa iyong report, HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon. Makasada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Element.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang ikawalo o alas 8 na nagmamadaling umaga. So, umayin nyo nga po ang mga maiinid at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes, Agosto 20, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, PNP. Ipinabubura ang mga video at larawan ng pamamarili sa isang paaralan sa Zamboanga.
0: BRP Gabriela Silang nakabalik na sa Pilipinas matapos sa RIPAC 2026 sa Hawaii.
1: DFA naglabas naman ng updated guidelines.

0: sa UAA visa on arrival para naman sa mga Pinoy.
1: At headline sa ating balitang lokal, school principals may kapangyarihan ng magsuspinde ng klase sa matinding init.
0: Liberal Youth of Northern Mindanao nagdududa sa panukala pagpapaliban ng BSKE 2026.
1: At CU Guidance Counselor na asawi matapos masagasaan ng cargo truck.
0: DTI Misamis Oriental naglungsad naman ang tatlong araw na higala ay diskwento caravan.
1: At headline sa ating balitang Bukidnon, Bokbo, pinaigting ang kampanya laban sa loose firearms sa Bukidnon.
0: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, Balay-Balay City, nakadagda maglaan ng tulong medikal para sa mga batang may malubhang sakit.
1: At balita Bukidnon pa rin, Valencia City Councilor, itinulak ang regulasyon sa importasyon ng karne.
0: Samantala sa balitang Mindanao, bihirang halaman na huling naitala noong taong 1913, muling natuklasan sa Davao del Sur.
1: At headline sa ating balitang international, ang Meta nililitis sa US dahil sa aligasyong sadyang ginawang addictive ang kanilang platforms.
0: Samantala naman, Houthi rebel inagawa drone attack sa oil refinery ng Saudi Arabia.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Yulo Brothers, Levi Roy Vivar, magunguna sa PH Gymnastics Team.
0: At sa ating showbiz balita, lisensya ng pinsan kong si Derek Ramsey at kaibigan, posibleng masuspindi.
2: Heart FM Balita!
0: Ay, oras natin, alas 7:54 ng umaga. Saglit, saglit! Hinto muna lahat. Birthday ni Sir Bernie Di Atras ngayon.
1: Happy birthday, Sir Bernie, ng City Mayor's Office.
0: Ay!
1: Happy birthday. Lagi nakikinig yan si Sir Bernie at ang City Mayor's Office.
3: Sabi niya, huwag mo kong batiin.
1: Ayan na po, may pa-background pa pong happy birthday.
0: Pasensya na po, hindi kita i-greet Sir Bernie.
1: Hindi.
0: Happy birthday, Sir Bernie!
1: Hindi, wala pong greetings na mangyayari. Wala.
0: Sabi din si Mayor ngayon eh.
1: Good morning po, Mayor.
0: May People's Day daw sila sa sityo Magayad, Barangay Tinagpuloan.
1: Yun! Tinagpuloan. Ingat po kayo.
0: Hindi ko pa nararating yan.
1: Ako din.
0: Happy birthday, sir. Ha? Sana'y ang wish ko sa'yo, sana'y matupad ang lahat ng wishes mo. Ha? Ganun din sa lahat ng mga nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Correct.
0: Happy birthday!
1: Ay, happy birthday din pala sa tita ko, kasabayan ni Sir Bernie. Hi to Mami Mila. Happy birthday.
0: Aba, tita mo. Tita, isang oras na may anhadi ha.
1: May palit yun.
0: Wala bang mayroong the best dyan? Ano?
1: Tingnan natin.
0: Kaya huwag ka tinatagpanit niyang napita. Ay, naka, sige! Ay, mga shoutout natin, dami ha.
1: Ang Galas family nagunguna dyan. Happy listening to Mommy Elaine, si Sir Glenn, si Tatay Nicolas, at si Ma'am Janine.
0: Uy!
1: Mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Ayun, no? Shoutout ko rin ang Keyless Entry CDO.
1: Ay, maganda umaga.
0: Oo, ayun. Asan yun? Ayun, pag binuksan mo pala, napuputol yung pangalan. Keyless Entry CDO plus AB System. Oy!
1: Good morning.
0: Magandang umaga, sir. Thank you so much po sa inyong palaging pakikinig. Meron po akong bagong page. Puntahan nyo lang po.
1: Ayun. Si Lola Lalang, may buntag mula dyan sa ano po lang, Claveria, Misamis Orienta.
0: Baba! Hanggang Galas family as always at ang Geb family. Magandang umaga, Lilian! Geb, magandang umaga po. Watching from Barangay 17, ganun si Tatay Nicolas, si Mami Elaine, si Jeline, si Glenn. Good morning!
1: Lagi yan. Si Mami Gemma Palakan Popos naman. Lahat ng mga taga Zone 10, Upper Carmen, good morning. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw.
0: Ito na, yung reyna ng lapasan. Si Ate Fel. Magandang umaga, Ate Marifel de Quito Ahes. Good morning sa inyo. Salamat sa always sa pag-aati ng balita. Ayan, oh, thank you.
1: Ate, get well soon ha. Sana bumubuti ang iyong ano.
0: May sakit si Ate Fel?
1: Oh, not feeling well si Ate Fel. Eh.
0: Okay, kaya pala walang masyadong comment sa mga post ko ha.
1: Pahinga ka ha. Remedios Quimeno naman, watching from Crystal Maramang. Good morning.
0: Eto, good morning kay Mark Smith. Yeah, marami sila. Sino yun? Nasa ibabaw pa ni Mark Smith. Yun, si Ate Marifel nga. Mark Smith, magandang umaga. Mga taga Rizal, Claveria, Misamis Oriental.
1: Ay, ganyan. Lakas makartista yung pangalan, na Mark Smith.
0: Iba klase.
1: Oh, Sir Efred Wayan naman sa City Homes, Mananang Upol, Mayong Buntag, ang Wayan family. Hi to Nanay Siding. Good morning.
0: George Baslag, magandang umaga. Ah, shout out mga taga dyan sa kanila. Wala na kanila.
1: Basta yung mga kapitbahay ni...
0: Kapitbahay ni George Baslag, tagadiha sa inyo ha. Mayong Buntag.
1: Good morning din kay Sir Oliver Becami de Palco. Ayan, shout out ha. Ayan, watching from Habitat Phase 1, Barangay Indahan.
0: Aba, talaga naman, oh. Si Mami Marilyn Charm, Miss Tisa Gonzalez, magandang umaga. Ang Gonzalez family is watching live sa may Zone 2C Carmen. Thanks for bringing us the latest news.
1: Thank you, Mami. Annabelle Cabayaon Tabanao, Mayong Buntag. Thank you sa pagpaminaw.
0: Si Lola Amy, magandang umaga po. Blessed morning, ha? Kay Clark Magtibon daw. Magandang umaga kay Mami Marilyn sa tanan mga taga-kamamanan. Si Mayor Wise, magandang umaga rin.
1: Good morning.
0: Ayun, oh.
1: Sika. Ano, paano ba ito?
0: Kate Kurt.
1: Oh, yeah.
0: Ganda pangalan mo. Tunog ano? Pagkain Kate Kurt.
1: Watching from Barangay Lumbia naman. Hi to Aisha and Duran.
0: Ah, magandang umaga sa inyo. Nilda Tibien Padel, magandang umaga. Nakikinig po sa sariwang balita.
1: Hi, thank you, Mami Nilda. Ay, na-miss ko yung chiffon mo, ah.
0: Oh, si Beth, sabi niya, good morning sa lahat. Happy morning siya, tanan like me. Happy kasi sa sobrang avid fan ako sa Heart. Oy! Congratulations, baby girl daw.
1: Baby girl. No. Para sa gender reveal si.
0: Ang kanyang ipapangalan daw sa kanyang baby girl ay Sweetheart.
1: Sweet. Hi, Sweetheart.
0: Talaga, no. Siya ang presidente na talaga ngayon ng Heartinians. Si Sweetheart.
1: Antayin natin. Ito naman si Josiel Concha Bunayog, watching from ano ba to? Wala pala.
0: Diyan, sa ilahang, sa ilahang lugar.
1: Sa inyong lugar. Shout out sa inyo dyan.
0: Si Alexandra Oril, shout out po from Kadingilan, Bukidnon.
1: Ito may pabon si Kate Skirts Kabuyaon. Ayan, si Ornak family and Kabuyaon family watching from NHA Pahiron, Barangay Lumbia. Good morning.
0: Si ano, Angelo Pitogo Gaid, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa palaging pag pag-comment din sa mga post doon sa Jason Space Heart FM. Talagang lagi silang present dyan.
1: Follow, like, and share
0: Jason Space Heart FM. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. At syempre pa ang Dr. Heart dash Heart FM.
1: Follow, like, share.
0: Yung paring Totoro, huwag niyong kalilimutan.
1: Ay, yun din.
0: Oo.
1: Ay, grabe yan.
0: Buti na lang, napalingon ako sa'yo.
1: Muntik
0: malimutan. Asya, abangan natin mamaya mga bago mananalo po ng bugas at saka groceries, ha? At nabayaran natin lahat yan. Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansira sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala sukli.
7: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GCash Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Gigutom na ba?

0: Fizz.
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig na kaon!
2: This is Heart 92.7.